0: keamatan mengomot pisempuruan mamaramai piunungan.
1: Mumang ko pepadagang, mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, mila orangaw damagikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang o nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan, id piromutan, aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Tokyo putan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang, osudongat gatang.

0: Ya, kabisanangan.com sa bentuk pinay ko. Kapirong ako wagumaya di tiga salimbahan boros dusun ko. Ya, ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam. Mabad minit kasaban. Alam mo sa iti ruputan ko ngayong ayatawan. Manta ka tira o bay na?
2: Baka na tumilambos mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sinimanta di siyarah ang burus pinirubaan pitang kiadan. Iti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat syoknya.
0: Kenyaw FM, pepromosi ding dusun kawagu.

0: Pailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sokadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Ikleh, tuduh kayo po, Kati. Tuduh kayo po. Ay,
2: kung... Nakuro. Dapo. Harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo.
3: Dako yun na. Magitarong akta ko umiagalit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
2: Harap ba dati po guhatan na tambalot. Dapo kiyo. Basa ko po ti.
1: Dapo. Ay, gumukno. Guhatan na tulunit ti.
3: Ko na jadi ko na di ka pian artis de bayna kyo
2: amo bugyang adi bugima o gumu na ginakago group do WhatsApp
1: o si bukti Instagram po kago
2: tinna
1: TikTok po kago
3: adoy do gima kyo kana matu ge pemugunan de bayno kyo mitorunga kami agali minso do kawago
2: Untung keadaan pun damot ni teh
1: di narolan na diyan sila ginawa.
2: Eri, nagibo. Ika, ano lo?
1: Kon, ika, mugiya mga to.
2: Ang pekuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo, adi, tambalot ko giya mugihumihum po.
3: Ogo mo, nagiba tambalot na hinod. Alipondo kayo na nga. Mangangat ko giya miruba. Alay, dano ko piruba.
2: Ala kayo.
3: Sa irano po nung kapiruba, kapitaro nga kam. Nakawago telepon. Tagwangan na kayo. Takyadan po bagyad. Taruhan.
1: Siyo, ay, sila, siyo, papa. Adi, siyo, copy ko na handphone ko.
2: Iyo ko nga, adi na, hila na.
3: Ako na mati mambalot na.
2: Ay! Dagi mo, kada bagayra din, no?
1: Kumaos di ka po yung
2: sila. Kumaos ko po yung giyo.
3: Kumaos na di.
2: Kada bagaya. Na-copy na dahay telepon.
3: Ang balanjaya ko din.
2: O, di jirin na.

Yung mga kinang mga tadwa ta suwa yung konsiko o gina-gina muntak da kayo muntak da sa kadong di kayo dito girat ka piyo o malansan da da kakal ko to milombos muna kadong da hay kyo mga kinang o da kaparangahan da sinding dinulod di kao ni hitid radio kaningang FM o nagi mga kinang o nagi da kapailaan di teman ko po gilang o kuma di kayo. Jam ko hapada-hapada miso minita kasaban ka na tumilombos mamalihis ginawa. Makinaw sini man tadi Engging Alin Hetino Radio Malaysia kening FM kuhoy aramay bo.

0: Ringaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayan akod, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sundong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan mo ginawa.

0: Kanong Mokino, Kosolimbahan, Borosusun, Kelingau FM.
1: Pun sikau kumari kayu to kakali penrongo di ti Radio Kelingau FM. Inanggo kena po tim puda baino. Kumari kayu di masa-masa di Popo Hibok Sesakayon ke? Intan ta andi kayu ser Popo Hibok Sesakayon.
2: Amarang ke pasan armit ko manta di Mimi kapi saran kesaban kumadia di Jejirin. Alansa nilidas tina, nilidas pamusarhan. Ampun sikaw kumadika DJ Tukasari dat mga malut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikaw na ikumadika to pinay.
1: Kukurang wala kayo da sinding-sinding doon sinding tangaramay. Miyampay nagit kapailan ngayon palambusan kaya to pinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko mga kinangaw dahay. Kaswa bon bay na. Pangambalto kayo nang gakon.

Kailan ka nang po? Sangulun na pamantad talutulun Malaysia nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumasaraw. Ita nga sukodwago kiumur hapadamonom gisam 24 taon labi 25 pihatus kutaguang hagak pamasarahan masirasi om kamuruan. Labid kanarasi talunapadamtal pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumasaraw. Kabalingkangan kalidasan paumasaraw na po nga apan ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ka piyo. Nung kapuriman ko ahagak pumasarahan, masirasi teka at tagak kalansanan, aw ko'y osongulunan, pagyano na pong hupan. Panangkiboros niyampayad paganakan, tambalot teka pakar counseling o pakar kalidasan paumasaraw.

0: Ringaw FM.
1: Katabian tadaw kalima, tadaw jumaat, tadaw dito sanong, tadaw babayoon to'y sanan, tadaw gisom do sa minggu. Tadaw do ko pa'y kakatan di solat jumaat, pa'y surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. So ira na po da ahupusa ni solat jumaat. Tumangkap kau na kawagu hiti isa ribaw tana. Ihuma na di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Andaman na di kayu i

Yo pa hagakaray no pasukwa ko pera mo yon kinabalon kawanan ra orohitu Intoramed Malaysia. Babal no kawanan dali bung no kaningaw solo ra susuavi ka nang ulo. Mai ang ulo anong palakrakula kulain tok am londom ika ang ulo. Lasun oro rongo param talo suku talongo param talo darja Celsius. Kosan dali bung no nabawan. Kosan dali bung no tambunan solo ra susuavi ka nang ulo. Mai ang ulo anong palakrakula kulain tok am londom ika ang ulo. Lasun oro. Ruang operam talu suku talung operam talu darjah Celsius. Kosong dalibung nu nabawan solo rasusu abikan angulu. Mai angulu anong palakra kula-kula intok amlondom angulu rah kula-kula intok. Lasun waro ruang operam apat suku talung operam talu darjah Celsius. Am kosong dalibung nu tenom solo rasusu abikan angulu. Mai angulu anong palakra kula-kula intok amlondom angulu rah kula-kula intok. Lasun waro ruang operam talu suku talung operam talu darjah Celsius. Hinang api natutun kuramayon babal ng kawanan ra orohitu intara kaupisan meteorologi Malaysia.

Iyo pa hagkagapin ko ng ramayon ng itarabilin ramo mayra Facebook am WhatsApp may ang painkonangan po yun ang kining ramo ra radio kining FM on yak intok mo yun. Ang pahagkakaroy no, jam karuo limang opor ruo nga minitra may am nakasukuta kanyo ra kapaparan no kasalulaan raho numurot ra oro hito. Amakiasyaw ramo yun sinolay raho ikaon soy naringoh mo yun into rako. Am sumuruh itu ranganin takan rangan angkaraja DJ Syukri ralong kasalulaan rahunu Melayu santai petang am harmonika. Am rais takapang kini ngorarim by Sungai Pagalan ni mari Freddy Pansuon. Am paparin norim by Intori Edi Sumil pangkiat kunoro. Am hinek intarako au DJ Izzah salam Malaysia Marani paing kuanangan.